Angela Cabrera. Hey. Oh, mano, nega, Angela Cabrera.

0: Ayogina. Hey, ay.
1: Na beni na ni taungi mor. Anigilit panya kadenge ginyaro tuanyo tukute chamo male.

0: Samuel.
1: O que não é
0: eu? Ei.
1: Vai te morar uma boca com a caipora.
0: O adicador, já.
1: É só de uma piruga, ele.
0: É. A to kwa chuo kota yudo ngato no nyango toyo. Onyango toyo ng'e.
1: Onyango toyo ni ngama chanali.
0: Onyango toyo en ngama rito ringre mag joma tho.
1: Ye.
0: Ta kasi ya kasa du sipna go lwenya kadenge mu wati ngwa dia sebo bo. A to ko yemi to loso no ringre nyaka denge wati ngwa nyaka denge wuo. Ye. Ni ngeje ni wangenyi go. Ake ni beni ngeyo.
1: Acha no kwati.
0: Bazo kwa go renda ra ni.
1: Ye.
0: Kare wadu wale ndara ma maraj bwana. Ba go renda ra yumo be go ngoko ni go donji go. Yo break down jo kni wawa umena tero wa mali
1: eh
0: umet wa tamore nda ma bi mok nyal re nyaka ne gok tamo cha ko le wi gre ka ni jo ke makwa o tamore ka bisa mwadi buru kwari ngo ka jo pa jo pa mono nya kala ne ta mera nya kala dau dau mali ko si lor nya ka de ga ma cha wange wa ne wa da gi ni a we wa we wa di ki ku ne na dala ko yi wa jo bundori Mun ma joma wembe te odagi ni nyaka dege nyaka manebni nyaka lorne piny mago ikono gine yao. Ne wasai. Eka jogi no yie mo wewa. To kwe chopo chopo yude. Wabaro wadilwa. To wadwa yudo kwada no bat mar katholi. Kaduri kakwa yudo kwada no bat. Bende no yie gi nyaka dege ni kenyo mako nyasaye mutegi. Lamu nwa lamu mugik. Makoro bisa mugik ke mosomo. To tingo nyaka dege koro wadhi. Asebu pongo ndara maluwak mali, dano go uwi, jiko duru, ogina ate magweo, agweo mokuru kake koi. Ato kwe chopo dala, siyup na wewa chopi kuru kinyi duwa hiki, pinyo ru. Ato koro wakendo ili jitaka dege hoko jimo no nene.